0: isto njalo ngoba sizenzelele imizila nje inyawo zena nkosi yabo makasa manje sikijima nje sikijima ngempela ke manje sidlala ingoma siyagijima nje impela nje inkoma ihla ngomhluzo wayeni sifuna nje yabo yabo kyoze kuse vuka mawulela uma manje ngifuna ngempela ukuvuka ngempela ke ngifuna sidedele nje ingoma nje nkosi yabo makasa manje siyaxhexwa siyaxhomoya senza ngoba sesikade manje ukuthi cha impela sekuhora lokugcina le 3 o'clock emsozweni lokho lamandla kukhulu from its cut 18 minutes after 2 o'clock igama ngusihle bank teacher sibatshazo umfundisi uqobo lwakha hayi ngoma mnani kakhulu uthi k uthi uthuba lokuthandaza
1: hayi nikhona laphaya uyasithula si kulonyaka ngifuna ukungena ngevoso ufuna ukungena ngamandla ngoba uNkulunkulu sinikeza umusa ukuthi singene ku 2025 ufuna ukugida kunyakaze lapha ekhaya usuphakame sofeni phakame esituleni ufuna nawe osetaxini uvele usuke umunyakaze kancane ufuna nawe oserenke ushaye phansi unyawo awunikhona kodwa ayi uyazi kunenye ingoma thulasi uyangazi ke mina nguthi ke ngi-challenge le ngoma yacula enye group angisekumbuli kahle kodwa yena ukhona ozoyazi ithi le ngoma

0: asalilahle ithemba uzogcina inkosi papa isibonane ngesonto ezayo ngomgqibelo ngesonto nje uNkulunkulu ethele umusa papa yini sifisa ncwane uthi kulungile baba
1: baba kulungile
0: kulungile bhayi
1: yakho
0: kama ngusihle
1: wenzeke impilo
0: emzini ngabe ngumfundisi uqobo lakhe.

sikhona amadoda amkhulu njengoba ngikhuluma ngiyaprofetha bacanga ukubuyela emsebenzini libandla livimbena neyimali livalile kuthiwa kaswitshe lo mfundisi bayamvala kwaze kwafaka umoya abazalwa ningamsapoti. Bethi kuthi abantu abaphethe usathane babekwe phambili kuba bazolawula indoda enobizo njengoba ngila eMaritzburg ngalizwa iphimbo likaJehova ngashiya emaphoyiseni angi-influensa ngamuntu wakhuluma nami. Sizwele moyo ingcwele.

ondo usathana akuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe, cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe, nawe yisho ngeke ngife, ngisazaphila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi. Hey my

kodwa ufuna uphume ne degree ayangizwa ay kodwa ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo ngithi ungamtakela uJona uma esesiswini senhlazi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini linda kuze kuphele iperiod wathandaza esesiswini senhlazi

0: bengishushwa ilwane nje amakati kodwa ka amakati ke ayafika ke sengiyawabona kanyamalala kodwa ngibongena la sengiyawabona likela ngihongela impela lafuna ukugxuma hlale kimi kodwa ngathemba ukuthi ngoba ngikubaba umprophet Magesha Gesha ngenze lutho ngesonto ngangila ngafika late nje ngo 3 ngafika kodwa umkhuleko ngakuthola ugcini mangabe ingane simase sengihamba zangifonela zathi kunesilwane esesigxume phe kombhede esinjengegundane kodwa sinomlomo njengowengulube
1: hayibo
0: ngithi mina naze njani wathi ngathi ngiyashasa nyamalala nje khona endlini esilwane bengihlusha nayo intuthwane ke ezimnyama kodwa isekho seyiphelile
1: manje lamakati abefika ngaziphi ikhati
0: abefika lamakati abefika ebusuku kodwa ke laba sefike manje afike empamba manje kusakhanya kusakhanya njengakahle kwasho ukuthi ngisebenzisa insebenzi wale ekhaya asenyamaleleke angisawabonike manje anyamalele ngoba ngiyasebenzisa insebenzi kwakhona nomfana ke nasixabene naye umfana wasethi uyaxolisa akazi ukuthi yini lebimenza angangikhulumisi ngoba akaboni ukuthi yini esiyibanga naye
1: ungakanani umfana
0: mfana nje umfana seyingane usemgoshane nje ingane nje yamakhelwane kodwa nje ingane kangeyikhuza ngokuphuza kwayo utshwala ukuthi engathi usuphuza kakhulu umntana ama wehlisa ukuphuza ngoba manje awuhloniphi nabantu abadala hayi ingane engabisangikhulumisa ke ngithe ngibona ingane eyayisingibingelele yathi ayingiyaxolisa ma.

uthi ke Sabela uyabizwa ngizothi Sabela uyabizwa mtaka baba namhlanje ilanga lomkhuleko ilanga lomthandazo mawuzwa lomkelenezo nawe uyazi ukuthi izinto seyifike esiphethweni izinto ebeyikade ivale wena seyiqaqekile izinto ebeyikade ibophe wena seyiqaqekile izinto ebeyikade ibophimpilo yakho seyiqaqekile kuneminyango ekudala uzama ukuyivula ingavuleki kodwa ngizothi ubaba umprofethi magejageje ungene ekhaya lakho ubaba umprofethi magejageje ungene ezinkingeni zakho ubaba umprofethi magejageje ungene esimeni sakho esibukeka singena chamber la khona sekuze kwasayina nabantu bethi impumelela isoze yafika bethi impumelela isoze yangena ekhaya lakho ngizothi izinto izokwenzeka kulonyaka usathane uyathanda kathandi kodwa kunezinto ezizoqaqeka kunezinto ezizovuleka noma ngabe waboshwa umthakathi maqede washona kodwa ngizothi isikhathi sempumelelo yakho sesifikile isikhathi sokuvuleka kwezinto zakho seyifikile isikhathi sokuqaqeka komsebenzi yakho sesifikile yemntana ngibona imsebenzi yabantu isendleleni ngibona imshado yabantu isendleleni ngibona imoto zabantu isendleleni ngibona ama promotions abantu asendleleni ngibona impumelelo namabhizinisi abantu asendleleni ngizothi izinto zakho ziyaqaqeka izinto zakho ziyavuleka.

0: 1-on-1 koko lesibili ngibuye emsebenzini.
1: Ngicela ukutshela namhlanje ngithola i-call ukuthi ngizoqala emsebenzini.
2: Izobonga entsukwini kade ngihamba ngiphuma emsebenzini. Qhamuka omunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje. Ngithi hayibo, hamba nami, uyangazi yini vele?
3: Yeah.
2: Athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami.
3: Yeah.
2: Ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala. Ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe. Ngilo ngithi improfethi na indoda eduze kwami engayazi.
4: Uqhamukapi lo bhuti umane waqhamuka nje sithubeni?
2: Esididini nje ngase Willowton. Sithame ngisi street. Akhube ukubhuta abuyele ngaphambili kwami. Athi ayazi yakuvikela le ndodo ohamba nayo.
4: Hayibo.
2: Ngathi mina buze ngibambe inkonzi vele. Ngeke kungenzela utho mina ngowegeja, ngeke kungenzela utho.
4: Yikhathi zini?
2: Engabo 6 nje.
4: Eh,
2: ntamba ntamba manje ngisi vele sekumnyama. Hey. Ngizobonga ugcobo lababa ukuthi lungisindisile nje sigebengwini. Uphinde ngibonge emsebenzini bekunesitolo nje ade sihleli lokwasuka ngoDisemba singabebefesa abantu bengaqasha kodwa ngomsomluko. Ngithe ngifika nje kwathi wabiza ingane yakho manje izoqala ukusebenza. Ngiyabonga.
4: Ah, wenza konke bakhethe.
5: Ngiyabingelela abakhethwa, ngibingelele phasiko gcobo likababa uNdabezitha. Ngibingelele isihlalo sikababa uNdabezitha. Ngizobonga kubaba umprofethi ongisize kakhulu, benginenkinga yokukhupha ngidla. Ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla. Ngidle nakabili noma insuku ilandelana ngiyaphupha ngiyadla. Kuthe kusuka umqondo wami waphazamiseka. Ngeza kubaba kwi-1-on-1 ngamchazela ngokukhupha ngidla njalo nokuthi umqondo wami awusekho, angisawuzwa kahle. Ubaba ungisizilwa nginika insebenzo. Kuthe kusaphela insuku ezintathu ngisebenzisa wakhululeka umqondo wami. Kuthema ngiqeda insuku ubaba anginikeze zona bese ngiphilile. Ngizobonga kakhulu kuNdaba Ezitha. Amaphupho ngikhupha ngidla kufeziwa. Uma ethi wenza izinto zenzeke, awuona nje umbhalo. Ngithi makwande
4: wenza konke.
5: Ngiyabingelela abakhethwa, ngibingelele phasiko gcobo likababa uNdaba Ezitha. Ngibingelele isihlalo sikababa uNdaba Ezitha. Ngizobonga kubaba umprofethi ongisize kakhulu, benginenkinga yokukhupha ngidla. Ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla.
6: Right ke ubaba umprofethi Magejageja omuzwa ke abantu bebonga kanjalo ukulunga kwezinto zabo uma befika lapha kubaba umprofethi Magejageja. Angazi ukuthi yini ofisa ukuthi ubaba umprofethi Magejageja akwenzele yona noma ubaba umprofethi Magejageja akusize ngayo. Kodwa ungasondela lapha kubaba umprofethi Magejageja uzwe uzophelanda izwi lesiprofetho, uzwe ukuthi yiphi inkinga indlela angakusiza ngayo phezu kwezinkinga obhekene nazo. Khona maduze ke sengizodedela inamba njengoba sazi ukuthi ke abantu bafisa ukuthi baqhubane nobaba umprofethi Magejageja beze ukuthi angabasiza kanjani labe xakeke khona ngoba isikhathi sethu sesimi kanje. Ngicela ukuthi ke bese ngiyidedela ke inamba yasesontweni lika baba umprofethi Magejageja ima kanje na ke 0672870418. Ngiphinde futhi 0672870418. Isikhathi ke masesimi kanjena ke ngicela ukuthi ke intambo ngiyibeke phansi mina ngethemba lokuthi ke sesophinde sibonane futhi ngesisondelizayo ngesikhathi esifanayo from 5 kuya ku 6 ekseni bese uthi njalo Tuesday siyatholakala futhi emoyeni ukusuka ngo 8 ntambama kuze kube 8:30 ila khona suke silethe izwi lesiprofetho sikhuluma nabantu sibheka izinkinga zabo nokuthi singayixazulula kanjani. Namhlanje ke 10:00 silapha enumber 285 ku backstage kwabo umprofethi Magejageja insebenzo yamahala ha la khona sizohlambulula khona isidalwa sethu sikhumbula khona abangasekho. Isikhathi ke ngishilo ngathi 10:00 ilanga loze lishone ubaba umprofethi Magejageja elungisa izinkinga zabantu. Kanti inamba ke ngishilo ngathi 0672870418 inamba leyo yakwababa umprofethi Magejageja. Ake ngithi nje mina hashtag wenza konke. Mina nawe ke sesobonana ngalesa sikhathi ubaba umprofethi Magejageja ezosolva izinkinga zabantu.

Ayike ubona ke imzuzu yakhomba ukuthi ke isimine ngaphambi kwehoroscope ayike kulungile simxolisele la ugugu nje ukuthi hayi bandla hayi besingeke impela ke ngenxa yesikhathi sisathi sithini senzani kodwa ke njoba sichazele kodwa ngenxa yamashofa emgwaqweni ayi iwona mjaho othanda ukuthi kuphazamise kakhulu emgwaqweni udlula yonke eminye imjaho udlula ngisho imarathon okupha ngendlela imgwaqo ephazamiseka ngayo kodwa ke siyabonga ukuthi inceku isikhona ezosipha izwi esoyithula kungidala khona manje kodwa nje awu nangu umthokozisi.

siyabulala sibonga uJehova ohlaba inhliziyo yomuntu abesebuntu ebonisono sakhe abesephendukela kuJehova asihlambulule phambi kaNkulunkulu avume zonke izono zakhe abesethethelelwa ngaleli gazi lendodana yakhe asinike umhlengu ukuthi uyena oyakusikhulula ekoneni kwethu konke uyena lo Jesu onamandla okuhlanza izono zomuntu uyena lo Jesu oyindodana osiza umuntu ekuhambeni kwakhe ahamba umuntu esihlambulukile ngime phambi kwalo mbhobho engikhuluma kuwo noma ubani uyama kuwo nongamazi uJehova ufika veze yakhe imisebenzi kulo mbhobho angaveza amandla kasimakade yena odalile ngezwi lakhe simi kulo mbhobho abanye bafike baveza imisebenzi yobumnyama babizela abantu emsebenzini yobumnyama izwe lonke lingabi nakho ukumesaba uJehova besimele ukuthi simesaba uJehova ngoba uJehova ukufutheka kwakhe kuyabulala ulaka lesono liyabulala abanye bayafa bebonakala bephile enyameni kanti phambi kaJehova sebefile ngokuthi badelelile ukukhuluma kaSimakade badelelile izwi lemfihlakalo kaSimakade simi kule ndawo uNkulunkulu asilande kwadukweni kwethu wathi asimemezele iqiniso lakhe ukuthi uyena yedwa onamandla uyena yedwa ophilisayo uyena yedwa oyiqiniso izolo namuhla uyena uJesu osindisayo unamandla okukhulula abantu nabathunjiwe ezonweni noma ngabe enhlobo yini yesono leli gazi likaJesu sisindiswa ngalo uhamba usindisiwe umqondo onamandla igazi likaJesu ilona elikhulula umuntu ezonweni zakhe uyabhabhadisa umuntu emvumile uJesu umuntu akamkhethi uJesu uJesu okhetha umuntu umuntu abesemvuma uJesu uJesu njengeseshele nxa sishele intombi ngoba intombi yona evumayo ivuma isoka ngoba isoka lishelile ilamandla siphambano esikhuluma ngawo kule ndawo ukuthi uJesu unamandla ukuthi uJesu uyasindisa sithemba lelo qiniso uNkulunkulu alimbulile ukuthi uJesu unamandla uJesu uyasindisa ngoba lento kaSimakade uNkulunkulu uyifaka ngaphakathi kumuntu iyasensi namehlo inendlebe iyabona lemfihlakalo kaNkulunkulu noma usumile kule ndawo ungambonanga ungamazanga uyazwakala ukukhuluma ukuthi lento uyifundile kodwa lento ayingenanga kuwe ngoba lento mayingene kuwe iye kukhuzayo iyona ehlukanisa nesono iyona elambulayo iqiniso levangeli hamba usindisiwe uyikholwe elimqondayo bakhona nabantu abakholwayo kodwa ubezwe bekuphika ukusindiswa bethi ngeke usindiswe usesemhlabeni usanyathela izintuthane kodwa iqiniso likaJehova uJehova esezulwini ubonile umhlaba wonakala wathi ubani engiyakumthuma emhlabeni kodwa ubani oyakungilungisela umhlaba kabinethi kaJehova isezulwini ndodana kaNkulunkulu ophezu konke yathi thuma mina Nkosi ngiyoba umhlatshelo emhlabeni ngiyolungisa umuntu ayibonge Nkosi leli gazi likaJesu yilo elifike laguqula isimo laguqula isimo sengqondo asisacabangi ngengqondo yasenyameni sicabanga ngengqondo yakumoya ngoba uNkulunkulu umenza umuntu wabe imhlaba emibili umuntu uyaphila enyameni umuntu uyaphila kumoya alibonge igama lenkosi uJesu manxa sibheka umbhalo sibona indaba ukuthi iyonakala ensimini yaseyideni kodwa masikhubeka nendaba sibona ukuthi indoda indaba yomuntu iluke lapha yaye emthini wehlazo yila ifika yalinga khona indoda egazini lachitheka yila ifika yalinga kuyalunga khona indaba yomuntu noNkulunkulu ngoba umuntu bezalo uzalwe nesono ngenxa yasensimini yaseyideni ukuthi siqale lapha isono sokuthi indoda e-Adam ingakwazi ukulalela uJehova bese iyamhlubuka

0: Hey, asimbonge la umdali wezinsuku ngokuthi asipheke inciko namhlanje the yasipha izwi ubaba uPastor BF Cele ibandla ukukhanya okusha inamba tholana ngayo 073 167 4538 angiphinde 073 167 4538 yebo inceku enkosi mhlambe khona simamezelo ofisi kuba usidlulise kule mzuzwana
1: bangcwele laphana ePentrish Pentrish route number 99 siyathandaza khona ngesonto ekuseni inkonzo iyangena ngo 10 abangafisa ukuthi sizothandaza nabo laphana udonga libhale ukuthi umalamlela u99 ePentrish Road siyabonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu busise amen
0: amen siyabonga kakhulu nakwindlovu sendlini ekuyona ethe yasihlanganisela futhi lapho ke isimo sikanje ncike nkosi siyabonga kakhulu
2: Siyabonga.
0: Umsuzu munye phambuthi ligamanqa kodwa ke sesonikhipha ngale ngoma kuyona engithemba ukuthi ke hayi izofaka umfutho omuhle kakhulu.
3: Woza ke samba woza.

ngenxa ke ukuthi isikhathi ke sona asilindi umuntu asilindi ayona nto nje ngiyaziyo ngesikhathi ukuthi hayi akekho nje simlindayo sona siyaqhubeka noma wena ungalibala sona asilibali kusho ukuthi ke makunjalo Sunday school asivele senze nje.

0: ke asimile siyaqhubeka siya lapha na ku Mr X bingelela Mr X
1: elela ngibingelele abaphathi isigungu esiphethe lo msakazo omgungu Ndlovu FM ngibingelele wena Mzila Nkatha ohleli ngale ntanjeni okuwena osiqhubela kahle lelo hlelo lwenqola yevangeli ngibingelele ubhuti omdala uDokotela Vida Mlanga muhle bazalwane uhlale ecuphile yabona nje indoda enojesi yabonakala nje nje indoda enojesi bese kuthi ngokukhethekileke ngibingelela bonke abalalelo bomsakazo omgungu Ndlovu FM kuzo zonke indawo nangayo yonke indlela lapho isteshi somsakazo omgungu Ndlovu FM nenqola yevangeli osithola ngayo useshilo kuDokotela Ulanga ngithanda ukugcizelela emazwini akhe balaleli siyambonga uNkulunkulu ngani siyambonga uNkulunkulu ukuthi nisilalele siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lokuthi sibe semsakazweni akukhona ukuhlakanipha kwethu akukhona ingoba singcono kodwa ingoba uNkulunkulu wasipha umusa nani ningumusa kithina ukuthi nisilalele ayikho into uyabona umsakazo ungenye into Mzila Nkatha ngizokhuluma nawe ngoba uwazi ngoba usuku ukukhuluma lapha empobheni eyintambeni zasemsakazweni ungazi ukuthi kena ukhona yini olalele kodwa uhambe ngokukholwa ukuthi ukhona olalele ngithi niyabonga balaleli uma ngabe nishaya noma nibhala imlayezo noma ku WhatsApp noma ku Facebook niyasikhuthaza amen

0: uthinqa ukuze yena uNkulunkulu azofezekisa icebo lakhe ngokucebisa wena lapha emhlabeni ngamanye amazwi ke kunendlela uNkulunkulu ayibekile kunemgudu uNkulunkulu ayibekile yokuthi wena nami sithole incebo kunento futhi uNkulunkulu angafuni siyenze kunendlela uNkulunkulu angafuni sicebe ngayo kunendlela uNkulunkulu afuna sicebe ngayo ngoba uma siceba ngendlela kaNkulunkulu kuletha udumo kuNkulunkulu uma siceba ngendlela engafuna uNkulunkulu kuletha udumo kuSathane. Now mina ke ngithi ke kuleyo lekhuzani kuyo background Dr. Ulanga Mzilankatha uyabona sizokhuluma ngengcebo nenhliziyo sekuklike ukuthi uNkulunkulu ufuna sicebe sekuklike futhi ukuthi ke na wonke umuntu ophokophelayo nokhulayo kuyisifiso sokuthi abe ngcono nsuku zonke azathi amaJapani mangabe efaka igama athi ke na iKaizen continuous improvement ukuzenza ngcono usuku nosuku kuyinto eright manje ke sime phezu kwezinto ezimbili inhliziyo yethu nengcebo yethu lokhu kokubili akukho wrong kodwa manje kukhona ke into ngengcebo engifuna ukuthi ke ngidlale isithombe kuyona uyabona kukhona indlela esibheka ngayo ingcebo eyenza ukuthi ke na kube right nendlela esibheka ngayo ingcebo okwenza ukuthi kube wrong ngizolethe izinto ezimbili ke Mzilankathi ngizothi kuwena kukhona ukuthi sibheke ingcebo njenge ngizothini
1: njengesithelo
0: lo uyabona uma ubheka ingcebo njengesithelo ukuthi ke na ingcebo izovela ngemphumela yemsebenzi oyenzayo uma ngabe usebenza uqashiwe le mali oyitholayo uzama ukuthi ke na uinveste ukuze ama investment wakho akhule emva kwesikhathi akunike inzuzo noma i-return oyidingayo noma ngabe usebusinessini uzimele ukhulisa i-business u-investe kulona i-business uphinde futhi u-investe ngaphandle kwe-business ukuze umnotho wakho uzokhula leyo ndlela leyo sayisithi nje traditionally sikhuluma nje ngesintu sithi indlela eright but is a legitimate way yokuthola ingcebo bese kuba khona indlela yokubuka ingcebo indlela yokubuka ingcebo la sizoyibuka khona njengempande hayi njengesithelo uma ingcebo uyibuka njengempande okusho ukuthi wena yonke into izimelele ekutheni uthole ingcebo akunandaba ukuthi kwenzakalani umongo nje uba wena ucebile noma ngabe ubulala umuntu akunandaba umongo nje uma wena ucebile uma ngabe kusho ukuthi uzorobha omunye umuntu ugebenga omunye umuntu kuwena akunandaba ngoba umongo owokuthi wena uthole ingcebo yila khona umuntu abuka ingcebo njengempande hayi njengesithelo so kunezinto ezimbili there are two perspectives Mzilankathi Dr. Ulanga ukubuka ingcebo njengesithelo la khona uzothi ukuceba kuyisithelo semsebenzi kukhona la umuntu ebuka khona ingcebo njengempande lathi khona akunandaba ukuthi kwenzakalani kumele ngibe ngicebile uma kubiza ukuthi ngicekele phansi umfo wethu let it be ngoba kuyena ingcebo iyimpande ayisona isithelo yona into elimaza abantu ukuthi abantu babuka ingcebo njengempande ingakho ke leli vesi oqale ngalo Mzilankatha lithi ke na la kukhona khona ingcebo yilapho inhliziyo yakho ekhona khona abantu ababuka ingcebo njengesithelo inhliziyo yabo isekusebenzeni to produce abantu ababuka ingcebo njengempande inhliziyo yabo ime lapha ekutheni akunandaba ngizothola ingcebo uyabona kunandaba ukuthi kuye kwenzakalani ubane ngimwisayo endleleni ubane ngimcela phansi ngingarobhu umakhelwane ngingarobhu ubaba ongizalayo ngingarobhu ingane engiyizalayo as long mina uma ngithola ingcebo now inhliziyo yomuntu kisishiftile isime ethenikena ngifuna ukuceba lo munye imetheni ke ngifuna ukukhiqiza into ezongenza ngicebe.

Yeah, masikhuluma ke lezi ndaba sikhuluma ngoba siqonda ukuthi munye kuphela umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Uyena uJesu Kristu. Uyena owenza ukuthi kuzo zonke lesimo uDokotela uVW Langase yishilo, uMr X aseyishilo siqoqela zona. Zikhomba ukuthi ikhona indawana esalayo kuthina le eyokuthi ukhona la sifanele ukuthi sike siye ngakuyona ke siyobuya sizibheke sibheke sibone ukuthi ngabe sisalungile yini emhlabeni qala ngaphambi kokuthi silungele izulu ngoba uma ubheka intando yakhe kuthiwa ayenzeke emhlabeni njengasezulwini ayizokwenzeka ezulwini ingenzekile emhlabeni ngabe intando yakhe siyayenza yini suka nini madoda.

0: ukuphula ukuthi ke hayi ithimba lethu lezindaba impela hayi selihambe kakhulu ku technology
1: siyancenga ba hayi asibonga
2: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: kuthula abafundi siyabike lapho
1: kanti ke omunye umlalelo ubhale wathi ke amen bo baba bam sibonga ukwakhiwa siyadla unguvuyiswa Mtshali eNorth Dale eBombay owaziwa ngonozinkondlo. Siyabonga kakhulu umlalelo wethu uMamlotsho wathe amen bo baba ngilalele indaba yomcebo inkinga indaba yomcebo okunye kuze kudinge kuphume igazi endlini
0: ayibo
1: ya kanti ke omunye umlaleli lapha ya okay uthe yena ke amen mzilankatha oh yebo simfundile lo uTelma wakampofu onaye benanela nokubelalela uhlelo kuzothi ke ngoba eminye imiyalezo icashile kwezinye indawo ngizobeke sengiphinde ngifunda umithuba elivela kodwa okwamanje ngiyathanda ukuthi ngibuyele kunina madoda kaNkuluNkulu Mr. X angiqale kuwe
2: baba angicabanga ukuthi udokotela Langa bengakaqedi
1: yes
0: asiqoqe kanjena siyabonga kakhulu sibonge Mr. X baba mzila kasi bonga bafundisi ama message abefundisi oba Pastor Mbutho Pastor Mlaba siyabonga mfundisi mfundisi bonke abanye abalali nabazalwane bonke nabalaleli nje bonke siyabonga ukuthi kunisilalele siyabonga nama comments eni ngifuna ukuvala kanjena bafethu siyacela ukuthi namhlanje ake sikubesivale siphaza isindabeni sikhuluma ngokuthi ukubonakala kokuthi ubusekile unemali asiboni ngeimoto sibona ngabantu abasizwe ukuba kwakho nemali sibona sibona ngabantu abathi la ekhaya silala sidlile ngenxa ka Mr. X ngenxa ka Mzila Nkandla so siyacela kune kunomama la iBhayibhelini lo mama lo wayenza ingubo weyifunda into zenzo chapter 9 lo mama oyenza ingubo lo mama angakhwanga lokho ekhuluma engashumayeli
1: yebo
0: wayengashumayeli lo mama zenza ingubo anikeza abampofu anikeza nje kanti lo mama uzoshona ngelinye ilanga mayiseshonile bonke labantu ekade ebenzela izinto zokugqoka sebeyezwile ukuthi akasekhe emhlabeni sebeyaya bayokhala bathi kodwa Nkosi akakwazi phela lo muntu ukuthi sisiqoka yena siphila ngaye mayinga sekho sokwenza kanjani ngomusa ngithi ngiyakwenza ngiyakhotha nje ngiyadlula bathandazaka abapostoli wavuka lo mama so mevuka umama uvukiswa ukuthi kunabantu abaphila ngaye abaphila ngaye akunoma usathane ethi ngiyambulala athi uNkulunkulu ngeke azafe lo labantu abaphila ngaye abafundiswa uyena bondlayo bazosala benze njani yini ongayiletha uNkulunkulu ongabheka ngawo udongeni yamkhubulo wabheka udongeni wathi inkosi angikwazi mina ukufa manje ngoba ngenza ukuthi sicela lokho bafethu ukuthi ake sibenze lobudlelwane ikhona enye into esiyenziwa abantu bafethu ngathi noma ngeke ngiyibona ngathi noma nangayibona yini afika umuntu emzini omuntu kulanjiwe elethe umthandazo uyabona ukuthi kulanjiwe uyayibona ukuthi kulanjiwe afika athandaze umthandazo namandla futhi bese thi basibazana mama uNkulunkulu anibusisa nenzele okuhle anga ubona kahle ukuthi lana akukho lutho siyacela bafowethu mayikhona indlela it noma usuthandazile wababusisa abantu bashiyele into abazoyidla
1: ngiyabonga ukuthi wethinta lo ndaba ngoba ngempela kusuke kungaphelele lokhu okuletha kubona
0: eyibo
1: lo mkhuleko awuhamsani nokuthi kube khona ukuthile okushiyayo kubona kwesinye isikhathi lokho okushoyo mhlawumbe uza nje ukubona bebekwenzela nje lama biscuit netiye bese kokugcina vele kodwa bayenzela wena ubalethela lo mkhuleko kodwa nabo hayi ukuthi bebebheke ukuthi wena shiyani kodwa wena ngoba uyasibona isimo ngakho ke leso simo senze ukuthi bakwazi ukuthi uma sebe digester le nkulumo lomlolo noma
0: le ntshumayelo
1: obukhulu ethini noma umthandazo obulethile bese bekwazi ukuba babonge uNkulunkulu ngoba sebenamandla osuwalethile nasemzimbeni yabo
0: kunjalo
1: ukuthi

0: Siyabonga kakhulu, siyabonga mlaleli, sibonge ukubamba iqhaza lakho. Ngiyakhumbula ukuthi ngibonile ubaba uPatrick Mdima, khona umyalezo naye ukhona abekade ePaule ngakho, uma ngisengikuthola ngizobuya ngikufunde. Bakhona nabanye baPaulile futhi ngalesihloko bekade sinaso, ngizobe sengifunda ngasikhathi ngiphinda ngithole imyalezo yenu. Ikhona la ngibonayo ukuthi icashe khona, ngizothi mase ngitholile ngifunde khona emoyeni. Siyabonga kakhulu madoda kaNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu ngani madoda Mphongolo, awu siyabonga kakhulu, i-contribution yenu inkulu kakhulu. uNkulunkulu akaphumulise nina, imindeni yenu nebandla eniqhamuka kulo. uNkulunkulu njalo anenze nibe ngabantu abazizwa bephelele benakho konke ngenxa yokuthi nembathiswe amandla kaNkulunkulu. Mr. X, indlela otholela ngayo
1: baba, ngesikhathi ekhuluma udokotela la, kunomlaleli emthintile le nto yahlabeka inhliziyo yakhe. Esathathe isinqumo sokushintsha nokunjoba ezisola. I sense in my spirit ukuthi kunomuntu specifically ngesikhathi ekhuluma udokotela la ngale nto ehlabile enhlizweni yakhe, afuna ukuphenduka uma edinga usizo. Ngicela ukuthi athinte umzilankatha, umzilankatha uzobe sekwazi ukuthi yena akwazi ukumdirector kahle phakathi kwami nodokotela Ulanga. Ngiyacela nje bonke laba balaleli, kodwa ukhona nje lo engisensayo specifically umoya wami okhonekthayo ukuthi yena imthintile lento ngalesikhathi ukukhuluma. Siyabonga ukuxola lo muntu akaxaba uMr. X, number thola la kuyona, it is
0: 083 083 401 401 2401 2401. Nasiphinde
1: 083 083 401 401 2401 2401. Amen,
0: amen. Yebo, sidlulele kudokotela Ulanga.
1: 073 073 1978 1978 3222 3222 I pinde 073 073 1978 1978 3222 3222. God bless you.
0: Hey, siyabonga, siyabonga kakhulu. Ake mlaleli, senze nje
2: le inqola yevangeli leli nobaba uMzilankatha kumgungundlovu FM 107.6. igama ngusiboniso ngakadlamini.

khona ke njengoba ngizoshaya ihora leshumi kungenzeka kungenzeka uma ngayena ubaba uDJ Tanzi ngenzeka kube inceke lapho yena ubaba uMasinga kulungile mina nawo siphile sibonane. Ayikho ngoba ngithanda njengalena.

0: Okay.
1: Yebo baba.
0: Ngicela nje sizovala ngala mavesi amaHebrew chapter 10 verse 25.
1: Yes. All right, ake siye lapha ngeke ku 25 chapter 10 incwadi yamaHebrew. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengokumkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku selisondele.
0: Kubaluleke kakhulu noma ngathiwa umuntu wesiliso njani.
1: Yebo.
0: Unemali, awunamali, ayikho into ebaluleke njengokuhlangana.
1: Yebo.
0: Then iBhayibheli ke ezinye zezinto elisikhuthaza ngayo lisa singakuyeki ukuhlangana.
1: Ukuhlangana.
0: So akuyona option ukungayo ukuyokhonza.
1: Oh.
0: Now umuntu wesilisa lapha khona nolalele ukungakhonza is not an option.
1: Okay.
0: Then acela sibheke uMshumayeli uchapter number
1: 4
0: verse number 10.
1: Verse 10.
0: Yes.
1: Ngokuba uma bewa omunye uyavusa umngani wakhe.

0: awusikhala kuwe Jehova usho njalo ke ubabuvuyo mokwena atavulekile amazulu uthi nje Jehova wemkhosi kade sho njalo nje usicelile inkosi yami uma sister ukuthi angimdlalele lengoma came laleke ehora lethu 9 o'clock namhlanje ke ngizowe ngiqale ke adamgcina ubhuti wami inkosi yami umfundisi uDladlisto ngizowe ngimbingelele ngithi nje Sawubona.
1: Sizuyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
1: Ake sibingelele sizwile sisa ngemoto ukuthi hayi bandla ziphekiwe la ekhaya.
0: Isbondiwe.
1: Yebo sibondiwe sisiwami.
0: Isizulu sama bese sisi.
1: Usudlale kakhulu no professor Zondi.